0: Mpenzi Kericho.
1: Hauna mpenzi Kericho? So amekuwa akimdanganya huyu demu
0: ndani ama mpenzi mwingine anasema tu Kericho, lakini ndani kama
1: kwani demu wako iko wapi?
0: Ako tu mahali Mwagideo.
1: Na si ndio huyu hapa nakusikiliza saa hizi? Nataka tu uniambie yuko wapi.
0: Ako nyumbani.
1: Nyumbani wapi bro?
0: Nyumbani Nakuru.
1: Nakuru, yuko Nakuru eh?
0: Yeah.
1: Kwako nyumbani? Wewe unaishi Nakuru?
0: Yeah.
1: Huyu ni mpenzi ama ni bibi?
0: Huyu ni bibi, huyu sio mpenzi.
1: Oh, ni bibi, anaitwa nani?
0: Anaitwa Mora.
1: Anaitwa Mora.
0: Yeah.
1: Oh, okay. Kwa hivyo tayari mko na watoto na Mora?
0: Yes.
1: Bibi yako miaka mingapi huyu?
0: Ako na 23
1: years.
0: Yes.
1: Na wewe?
0: Mimi 26.
1: Ulimuoa lini?
0: Last year.
1: Mko na watoto wangapi?
0: Wawili, twins.
1: Oh, twins wawili.
0: Yes.
1: Anaitwa Mora.
0: Yes.
1: Huyo ndo roho yako.
0: Yes.
1: Wewe ukiwa Kericho pale unatafuta kazi 1212 alafu unatuma nyumbani.
0: Yes.
1: Oh, basi ongea naye Mora. Mora?
2: Yes.
1: Ebu ongea na bebi wako.
0: Hello, mambo babe.
2: Poa.
0: Uko aje?
2: Niko pale babe.
0: Niko poa, habari nyumbani?
2: Salamu.
0: Eh. Hey. Okay, asante.
2: Haya.
1: Wewe Mora?
0: Yes.
2: Yes.
1: Ebu ambia Hamilton kwa nini umemleta kwenye penzi mita?
2: Amechange sana.
1: We Hamilton, mbona umechange sana hivyo?
0: Sijachange, ni ile tu gazi inatupeleka huku na bale, so unapata sometimes time ime nini.
1: Nataka umuongeleshe Mora eh?
0: Yes.
1: Nataka umwambie kwamba haujachange na umprovie roho yake itulie, manake roho yake haina amani.
0: Be, miko, zijapotea.
2: Saa.
0: Niko na wewe, pole, pole kwa tukule.
2: Hai.
0: Yeah.
1: Mora?
2: Yeah.
1: Uko sawa hapo?
2: Yeah.
1: Hamilton?
0: Yes.
1: Do you promise that hautachezea Mora?
0: Kabisa. Hata nimetaja. Fida alikuwa amekuambia China. I think so alikuwa amekuambia hiyo China Mora.
1: Eh?
0: Yeah. Na nimesema hivyo Fida ameniambia.
1: Na utampenda na hautabadilika.
0: Kabisa, hata already. Kama singependa basi singemchukua kwa nyumba.
1: Kabisa, asante sana my brother Hamilton eh?
0: Yeah, asante sana.
1: Mora?
2: Yes.
1: Mambo ni mangapi?
2: Matatu.
1: La kwanza?
2: Ananipenda.
1: La pili?
2: Ananitaka.
1: La tatu?
2: Anichuki.
1: Bas, ndo penzi mita.
0: Asante.
3: Penzi mita. Unapendwa.
4: I love you.
3: Ama unachezwa.